umculo wakho. Hayi, ngeke. Kanti lo mnandi ngakhona ngayo ngicela umhlambe nomculo lo ngongena ikanalo. Awulanda nabisa lo mculo lo. Umandi. Uhalahala ngeuvise noma ngubani. Hayi, nalibhexa ihlelo lenu. Nino, mavula kuvaliwe, unkosi.

Gamla kengubuto kavutela mpulopule kaya site mlanje ne Babiloni sahlala phansi salila izinyembezi 14 minutes after 7 on True FM like no one else. Wena mntu kusandongena phaya ekhaya siyakwamkela enqubeni ngale injikalanga namhlanje. Sisatsho sisathu Yesu yena inkosi umdala kunentsuku nasebusuku nje uthembakele. Ndifuna nje uqinisekise into kokubamba nalela xesha lokuba sibe kanti sikhonza sonke inkosi kwaye siyidumisa seyiphakamisa imvuselelo ke kukholosa ngaye. Wena mntu okhoyo pha ekhaya othi mamtiyane selingenile eklamaza omoya siyafuna ukuva nawe pha ekhaya ku 0729998092 si live on Facebook ku True FM page yethu lapha ekhaya si live na pha ke ku True FM za pha ke ku TikTok wethu walapha ekhaya ndifuna nje ukukhuthaza ukuthi into kokubangabana le mini inkosi ivumile basidibane kwakhona ngayo into basihlangane sidumisa uThixo sithi ufanele ukubongwa ufanele ukuphakanyiswa ufanele ukusebusuku ayikho ke inkosi emelwe ukuphakanyiswa ngaphandle kuka Yesu ebusuku nje khona amakhosi emhlabeni aphakanyiswayo futhi kathandwayo ngabantu ahlonitshiweyo kodwa ebusuku thina sikhetha ukulandela lo ongabonwayo lo olilityele mbombo elicekisiweyo ngabakhi masibaleke empulapule ekhaya siye pha kunongcebo kwabuthelezi esithu sithi bhala mabhalane siyabuya.